0: Ayo bi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing arep wong tuwa, pancen nggone wong tuwa iki
1: jalukane ngono. Iya. Iya. Sabar ya.